0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Sengge lin ji gong gan zang. Linji ji nga ju ki dedang lan duke linji sin ju gasu kyo. Nga tingdi linji ju zoshu kyo ki dama ya bi. Derege linji na la. Derege linji na la. Zalong nu zhung ku ko la. Jandra tanla shibi draba shu ju tatri shi yo. Xiangla shi chen nong de se ru. Ta nga zu zubu de shi. Tangwa shi go na. Ta lupu zhung da shi ju na hachang ka. Ki chenpo tenri ji rogo ki. Lakbar to ta tingdu ji liza. Yoga senanda, zalong senanda, di shiba diyanda, mu mongbu ge nyingbo na wili chung tindri ji rindu. Tindri ya di tindringi lin cina la, nga zi biu rang shu chung hindi kaka mipa kati nyingba tindri shu ni, biu kso suwa rabi yung na yubi, zalong chung kuru tang, ndrawa yubi, nidun ka jik kukula kandu shu jing. Genla gongka zang, genla cha nga zi lin cina la pipa kasi shu jing. Da genla la shu jo, ten san genla chen nan bi cheng ka ka ta, biu lu su ru ge zalong zhong sa tindri ji zu yu banja. Dē zhōng nā mēyō zhō tī nā.
3: Dā dē zhō lī kē mēyō zhō wā dē rāng jā kē dē thāng zhōng gō nī tōng sūm chū lō kē chāng gō zhā nē dāng nē tāng kē chō xī nyū shī bā kē nian zhōng dē nē lō ngā cēng chū chū bā dāng jō ngā bā kē dēn zhō kē chā kī dē zhō nā nā rāng jā sē nō zhō chī wā kē ngā zhū dē chū dē dē thāng kē zhō nē dē dē nē mēn chū nē dē zhōng lā bā kā shō jī dē nē zhō zhādhiyo dhāndhā jī dhēn nāngyō rūgō dhī jī jī dhēnē ngā zhō rāngchōng jōng wū chī gī kārāsā rā ngā zhō dhā dhēnē nyamē kām dhē gī dhēnē gī nyamlēng kāng dhēnē zhūk jū gī gāngā dhēnē yō rē dhēn zhō gī māng yī zhōng dhēnē ngā zhō dhā dhēng sāng mēn chū lē dhē sōng zhō wān zhēng gī bā gī mē yō dhē zhādhiyo lō zhōng dhēnē dhā mēn zhē mēn bā gī yutab lalé tabar tóngu gupa tang, tene buju soba rikpa zo jiba gu surjun surik tang, mrik surik likyan tuyambar gupa kanga tang lin shunir gu. Tene yinca du, tene jine manso gu lusem detang la penpa. Pecha yin, tingsang gu mitam jitang chowa, chowa tang leka gu nuhyo qingbor gu. Tene yinca du, mitam mal jik semka mal dewe ne tang jik, tene lungkam chukba la sokba, ta tene gu ne tang jik, tene ne la nyewar chokba. Da dendro yondro go, dendro yinza du denso ge ne dso ngongo zo jitang, denso ge ne la miksa ge jik, da menze jo ma gu ba ge, dene detang jun jo, jik jen. Miyo nipa de, nga zo buyo ge projong ge rinne junzen zo jo. De chi rizna, dena dana dada nga zo ge da buyo ge sowa rikba na yu de ba ge, zalong lujong se nanda zalong chongko de yina, ju jin zeba bo, yuto yunten gongbo go rogo, yuto yunten gongbo ge, dene yuto nyingtik se jik. yunglok jir tumo ma yin bachi, di nang lung usi sar deba, dendri rido. Da di nga ma dhaji yin na, jik yunglok lo zo yu deba, labar da jik menbang keba da di soga da nyamne nang tuba. Ma to dene, dendri yinba jimsen dende, ja chenpo jik tabar da ma to di, dene da dirge yunglok ki juba de yu deba, lalin ki juba de nche la nyewa, da jitang che tsawa, dendri dhaji ki nega libdu, dene tanda nga zu, dada suchuang ki degi, zonsar pe me kan gen lo dipun zoge te nyaso nan la le de jun lo de da nga zo jun de che yo mar de di na da zan long chung go ge yu to nin de ge zan long chung go ge la le de kong ge ya jun zhe nan dun zu yo re den zhe zu sa de ne ga sa gal kong da ber na yo de ne nga zo me kan ge ma de na lo jong song ya gen la den zhe ya xun me sa ge jong da ge zhe la de ne zo de ne nga zo me de mo na de zo lo jong zu den zhe zu ne de ne da da nga zo me zi kan ge dēne dētāng dōdām dēne sē gō nāndrā dēne ñamē kām dē ñamnyōng dēdi chēsā ñōngrō kāng sē gō marwē ñamnē kāng dēne jī tsō yō rē dī nāng lā dēne ngā tsō gē dā zānglōng lūjōng tsō sā gē dēne jī zū nē dēne dā ngā tsō dāndā ngō tsō nē dēne tsō jī nē mēndō mē nā rē nē nē dēne jā chī gē dā nēbā sē gō marwē nēbā sē nā yāna jī dētāng dōbā dōng kēng tā sō lā dā dī yabu jī tēng kondō sō tēne sō gō yō
2: Lā sō lā Tērā kēng bēw kō sōwā rā bē yōng nē sōng bī zā lōng tē tēng sāng kē shūng tō tō lā chā yī bē yōwā xī bā tē tā mūrā bē chē chū chē nā
3: Tā tē mūrā bē chē chū tē jitāng wē nē xē nā kōng sō tā jī bē chā yā nā jā gā kē 요가 쓰기로와 여기를 유자스지대 대리 되네 다다 나조 전난게 중로 소리게 양 도인세지 간다 벽소하고 자롱 되죠 망인자 다지 루셈 롱도소 연다지조지 직반자데 직반자지래도 다이나야 등상 용자게 등상 아주 참하게 지속하는 잡대버그 요가스지대 조체와데 루그 연다조지 Lubok tsik tsu jionda zoji taan ji luk jionda zoji taan lubok de taan tsuo me yo zun dinda zhidu. Taan yina kunzu yunlo nal ji lusan long sumba tsamba jansa yo sarit, tingsan yonchab ge yoga si jite tso chiwa lu jansa ge dinda zhidu. Taan anzu bhoog suba riba ge zanlong lu jionda lusan long sumga nyam du jionwa ge dinda ge rikwa ji zhidu. Kanzhi risina dinda ge rikin kemaan da zoku sungu yor, kanzhi sungu risina anzu zanlong lu jionda kanzhi ji risina chil lu jion, nan long jion, sāngwā sīmjōng, dēsōm sōngzhē zōne, lūdāng sīm nīgā dētāng chūngjē, dēndē jirē tō. Dēndē yīn cādhū, jīk lūdāng sīm dēnyī dhāvā chīmbō yō dēvā rā, dā dēngsāng, ngā tsū sōrjūng kī sōrē nāni ngūmā nē sīgī yō rē, lūdāng sīm dēnyī dhāvā chīmbō yō bā tāng, dēnē lūg nē tāng sīm gī jaja dunchu tuyonga saji semdan rawa dhuus, shiag yor. Teng yisadu, nga tsu ta lu jiong, long jiong, sen jiong som songzhe zyu ne, ye chigda dren, ta lu sem nika, len chigda jiong da zon, detang chun chuk. Ta tenzhe ki shigwa jiridwa, tenzhe ki tabshichi.

0: yamana politiaga yamana tiba chado zimzi ga da yamana tiba silo tiba chomgo yas da tin ju ngare sam ga thang ne phama khonzu phama da jek mare kale khab yor ta ngai khonzu ne bo des che sun an thwe ja phama kale khab ngare mu thu pe ti su su zinde na de to su loka na de je pe ti to su mu thu lob jon che ta sang lo kham sen ta nga chung se jine yong jo yin an ta ngai kale jep da ma je je su le ngai phama tapet kibu yung ya che tu tapame nga peti kanyu zhe che nga zu buku sunga tamara nga re wale nga re mtu pe zun che che pama cinchu di tsuwa diksa kiba ta gale diksa nyunga shi kaya dinte zi nga nga lupra dinti chilo diba du stu di nga chi chane lupra nga peti tanga de che inde si te yu
1: rang te ta di inde si ta lupjong kan la gale mampu shiu kya buda ani tanda yin na la ta gila rangi Lekan ndi yagu chaya ganga pindi shivu toyo warba.
0: Re re.
1: Gap tidu ya ta miksa ka pindi zonda kari tabsu.
0: Ta gap tidu zani nga loda ki tante di gegab rinpe ki lopchun lome ki di ta seksu sego marbe. Di loda kor nga dung ta kanda di kasab sego marbe.
1: Kasab nga sorsi.
0: Di che an tishin ki shenpe chaga dinde kor nijes sumges dinde mangbuj tunyan ta kanda lola diba Chichinne nyi pata zut kanda chagegi ngugi ento suwa jay chayi.
1: Ti na nyi rangal chinchin pata nani yata, ngus chitang kumu goba sorchi ente chebarba?
0: Chi chane ta kukum tewe jangaru ngge kungsan shakdi zan, losa tonga nyaga didi, tatu ngui lama yana pama diba, gengsu rada diba, dinte si nyue je pa.
1: Su dong mungu ba pa tan dung kunzu lia lakda kia yu jok. Zhi.
2: Tata chi ji sen yin pe lian sen tena, pe jong lung chin nyin chin le kong kham ke lung chin che, nga tang nye ju pe hyu lam hi pe lian sen teri. Nga tang, chi rang, Konsoji nga songke ngo tsare mechi tanju lingde shirab la zonu ke tsoju jin doba tang. Ta song chirang be tabje lambur shokde gencho chato kurwe ngen sem tang. Nyong nang, tope zhundi so lungke shokpar tende yachi senke nam tang nyamchun nangwar pep tang. Dekar chiji jupe hyulam rinmo ngomsi karti shik chun yu.

0: Son, dabdan jam. Rang di ci chong ane si di ci chob ge sema par pomtong siang. Ci chob ne che ngacha che ne ci chob ji che ngacha ni par nima na. Ci nye som ni du dro ji ngacha che ne ya tam rang ka se. Cha chin pep, cho yong ji, demdre se pa. Mon thuy ni chulo ngongo ta se sen kukwe sa tab lambi gu. U zang so hing rong maang che wara wongkor ya che tong du se. Sha je mong du lo. Bu na gondro mi pitun ko chow. Nga gu san. Senpo san ane lor nye xe ju lo zo ne do. Ha chi xe du. Nubzang cham su tom menji. Nukye cham dan rahong la ne yelam no. Hunglo tripi ci nipi chi la mi. Che la daan de na jen sebra ci chuk jen ni nyek par hen de na. Dripto ma kar suwa tong xe ya lo ngo kar tani jin. So zang lo nam ngu su ya. Shob yi samar towe top. Zi ta tani jen ku dao.
1: Zi zi.
0: Tani ta pui da tukpa gitsi pa chunga nang la yu jing acha yin ni ma. Cham te ka tuk cham song ki dao. Tani dabdan jam zol chan song la dabdan jam ri dao. Pui da tukpa gitsi pa chunga. Ni pui da dimpa gitsi pa chob yi samar ki pala. Pomtao ti shoka na ki da si na shang ki dao. Tani ci chubde che yi ngacha che yi ni ci chubji che yi ngacha ni pala. Ni na ki dao. Tani ci nye som ni di droji ngacha che yi ni ya tam ranga sen. Ya tam ranga ta sen ki dao. Kab ti du ti ta cha pa chen bubab yut chog yong je ji di ki ri zi dao.
1: Zi zi. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cinjin. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su toba li, dangba mang. Ci jugi ni, basang jukar chui dingni rin, khalu judo si jilo ra mang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyungri chi chui bi, wishuk su rangshung nui sir to. Ci nyadu ni, basang jia dun suru bianba ni bi, du dira khalung to sir guba mang zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rinzon da, batsin gu ni xe yon batsin rinzari yo xinga. Xeta ci son ni mima jukar nami ding ni bi, wishu su taba li tangba maanzi kuenga. Da wizang xiongda yin ha xina la da, tabji do dangji xina la, dangji mo re zinga. Dani ci nyeni go li yin na la da, wishu su rangxiong nue ci la dozi kuenga. Dani bada dukba ka xin batsin go li xiu yang na la, ci ba, jay, son, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshge, Sanchi Chichi Kola Yinza Kunga. Da Gongli Nanga Nika Peda Chupa Ka Dahin Dodi Shusarko, Xiamla Tirinka Zaka Tsijio Kola Ngore Shuna.
0: Tene Da Tarenki Zaka Tsijio Shuna. Tarene Pu Metalu Dawa Chukpi Tsipa Nyeshu Jichi Pi Nyeshu Go, Chida Jepi Tsichu Che, Riza Mungmer, Kama Napso, Njungchu Meilao, Chui Chi Tien, Jowa Ga, Pumtao Siyaanda Hachi Shadu, Tare Namgo Na Heji Namgori. Ngadu Chutu Tangbo La Dostun Sam Kail. Sangi Peda Chupi Namga, Zah Lakba, Njungchu Meichu. Nāngi pōyida dōngpū cī jiāi zā pōbō, jōngchū chōlāo, yīni pōyida cī nī zā pāsāng, jōngchū sāmi, tāyīndi pūjō lōtō kio tsār.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, tsirek medu nambacha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Sengka namaso, tata choje sengko tsubi lenzen dana bojo lungchen nyenchen likon, kanki lungchen jia tsenlop gachara lenzen re. Nga lenzen zochong balo jaya. Teren ke lenzen na, hinto suyo na lupo penpa yo jang, gangchung to samurung yi kwarta. Namchun nyatan lepo, Gwambara che gui piko. Rangshu nonsi nyen ka li yota ka ki korso tari shi yu. Hiya la hita nandu nansi ro.

0: gani loka nanda renji bata rendo china kya ro ko kin bata bi senda kedar sha
1: senga ji bi loben italy in da dar sung yede roni chi ka duk tin chi sheken de shi yu ku yu so je sen da mai para roni chi bo yin gang za so yin yo ron la chang bi cho ni she da bi dem ju yue ji sung yue
0: Jidie, mai mo che xie dang ge rang le mei ba ga la yi. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
1: Dui wo mei sem qiu xi ba ne, zao wa ni duk ju mei ba dan zha ga ni yin de. Jiong nong dong re che ji long mei, rong ge rong la sem qiu zhe ju de yin la. Jie dian de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jiong mei.
0: Dina, gari yiki dang, gari xio na, gari sui na su de da chama, zon ji bang du sui dang.
1: Rang rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun chi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
0: Rang rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang rang la, xio yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
1: Ndorna,
0: du deri ni song, tsua jie dar zhe zin che yang, rang zin rang la wang wi, se la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

nobu lunzhu la ziru yimin yu himesi. Bu nobu lunzhu na yina qingge gora no la gimando ana gicha caijie yi himesi. Nanju nyo daga kangwo ni gawin zondang tong gongpo zhamo yinsi. Lupu xia gampo ma shengpo ma yinsi. Bu nobu lunzhu ge ama ge nyo na yina nyo wanando Zubu yamuma lunhi munga jiwan na. De, nai na, ningunga sama sa cha du nyo de la woma gayu gondo basa je kana yuwa na jihyo si. Bucho nobu lunro ga, ma ga sama kase si na, daro ngu hyo wana sando je yuhi me si. Nima je, ama ga woma do basa da dieru no kuwa na, hindu wala yawa na. Ama bu, bu nubu, oma du tong, basa de yamuma sui si, du ngoni zubu yamuma cao ri, jang de hi si. Bucho nubu lunzhu, gora nung ga, hindung ga, jana he la nawa na, oma du, basa de la da, san du yin, me li gu du de na la, be ba je, jong se ni, pa wa na, nyo de, da de de si. Bu nubu lunzhu ga, me nung ni, Mishamisa wujia chua na. Bipa, bipa, chao, du jia la. Ziwa na gicha jisi. Bipa ge, guak, guak. Ziwa na gicha jisi. Bunubu lunzhu, zhamu gawa na. Bipa, bipa, chao la, mengyue la. Kasi chao mengme na, nga ge chao la, hamu zwa na, baji yin. Chogo nga nyabu la, zimu ziru yichi, zichi si. Yenca, bu nobu lunzhu ge, woma de do, basa de, beba ge, zala ya si. Beba ge, ha guba nong xin, woma ge yu xiga de tong. Dini, bu nobu lunzhu ge zala, ya pa pa pa si de de si. Zizi goza dini, bu nobu lunzhu, doa do nong je xiang si. Dini, ni ko ge deru nong ge, basa de sa, Oma gayu shika da tong si. Xinche xinche, oma da shimbu jamunga, basa da shimbu jamunga. Si, bu nabu lunzhu gugu yiwa na, beba hamu. Daran nizong, oma shika choga tong, shika ngaga tong, basa shika ngaga sa, shika choga sa. Danji ima la, zi si si. Bu nobu lunzhu ge, ni zhi zhi, oma gayu shiga de, bewa de la lu si. Dini ni zo, bu nobu lunzhu ge, gayu sa la ya na, bewa de, jong sen ni, shi la dong yu si. Bu nobu lunzhu ge, bepa, bepa, cho oma tong yu, cho basa sa yu, zi, bu yu si. Bepa ge, bu nobu lunzhu ge, bu si zhi yi cha du ni, pa wa na, basa lama de sa. Oma tong chou di tong xie xi. Dini ni beba de ge, na yi na, ma de do, no bu, si la so ba zui tu ge, zemo zi sa, nja mi na cu, ko wa na, bu nobu lunzhu la, bi xie xi. Bu nobu lunzhu do, beba ha mu nying ga, yin ni wi ge, zhu bu ya mu zha mu cha xi. Zhu bu ha mu yue du, bu nobu lunzhu pu za nying ga, su no yi me xi. Na yi na, gamu shimu zhangu rin xie xi. Dini ni, na yi na wuma tong, samadhi yamu wa san di du, zhu bu, qinbu ma ya luan, lu bu yamu zhangu chang xi. Nima jie, bu chong nobu lunzhu za la, beba gunda wa na, wuma de tong li ma de ge re de xi. Ma de zhu long wa na, po wong wa na, jie da du, beba ge, gai yu nong ni, bu ge wuma de tong de xin ge re wong du, Zhu long wa na, beba de la, hanba guo xin, qia ma beba de ha la, pion si. Qia ma de pion du, beba ma qinbu zhangmu zui ba do, zhang nong xie wa na, zhong ge san la, zu si. Deni ni zong, beba hanmu, xie la pu za nying ge ma wong si. Bu zhong nobu lunzhu ge, qin zhi xi di yi, par jie de yi men si. Dini ni, beba mu ren wun du, bu chung nobu lunzhu.

Beba ayang tawa na rigo yin hyo si. Shi di beba jana si rigyo yo ma si. Dini ni zong, wo puchong nobu lhundro la sama sali ka ro do zimu zili ka ro pa mendo du gano puza nying ka meli jinjo si. Puchong nobu lhundro si je yika meli njo wo ma do basa la meka dandu meli shi si. Dini ni zhen si bu nobu lhundro wun ma ka karla makhya jitu ka kango xa titi dunjo wa na lupu da nima zhe yi gambu ma cha si yu rumbu chi chi ma tu si cien je la wu ba ka ki jaba do chi pa chong nobu lunjo

0: So, xie qi jibi dungu cao zi kue xinga, ani ni da qilu la yiza zo jido, ani yu tala di na, si se nguengu ka ta jadu di jido, nga duka jadu lega di jitan jina lta, zani ya bo zo gre zi kue nga.
1: Tene, ci jo nga nala yu ji, nga cha ye ni, nima gati qiam tu son, dabdaan jam. Raang di ci jo nga ni, si di ci jub ge sema par, bom tong siang. Ci jub ne che, nga cha je ni, ci jub ji che, nga cha ni par, nima na. Ci nye som, ni ju jo ji nga cha je ni, ya tami ranga se, cha qin pe, cho yong ji, demdre se pa. Man tuyani chulo ngungo ta sesan kukwe shatablanbi gu. Uyzaan so hingrao maang chewara wangkor yachay tuundu san, shajay muundu lo. Puhu na gundro mimpi tuyungo chao. Nga gu san, senpo saan ni lor nyexia juo, loo zoon ni do, hachi xadu. Nubzaan caam su tom minri, nrugye caam daan rao la ne, yelam no. Puhlo tripi ci nibji chi la mi, jay la daan da naa jay sebra ci chukjay ni nyexipar xay da naa. Dripto maa kar suwa tong xe, ya loo ngo kar tani jin, so zan loo nam ngu su ya. Shob yi samar towe top, zay ta tiri jing ku dao.
0: Zay zay.
1: Tine ta pweda chukpa gitsipa chio nga nalwa yu jing acha yin nima chiamte kachik chiam song hi dao. Tine dabdaan jiam zol chiam song la dabdaan jiam ri dao. Pweda chukpa gitsipa chio nga ni pweda dimpa gitsipa chio yi samar gipa la bontao ti shoka na kida si na shang ki dao. Tine ci jubde che nga cha jayin ci jubji che nga cha nipa la nina ki hi dao. Tine ci nyesom nidri joji nga cha jayin iya tami rangan sen, iya tama girangat sen hi dao. Gap ti duye ti ta chapa chimbo babi tu choko yong jayi digi ri zay dao.
0: Zay zay. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kan xie jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cindri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su toba li, dangba maang. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, xalui judo si jilo ra maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyungri chi chui bi, wishuk su rangxiong nui sir to. Ci nyadu ni, basan jia dun suru bianba ni bi, dui dira xalung to sir guba maang zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rinzon da, batsin gu ni xe yon batsin rinzari yo xinga. Xeta ci son ni mima jukar nami ding ni bi, wishu su taba li tangba maang zi kuenga. Da wizang xiongda yin ha xina la da, tabju do dangji xina la, dangju mo re zinga. Dani ci nyeni go li yin na la da, wishu su rangxiong nue ci la do zi kuenga. Dani bada dhubba ka xin batsi go li xiu yin na la, ci ba, jay, son, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshge, Sanchi Chichi Kola Yinza Kunga. Da Gongli Nanga Nika Peda Chupa Ka Dahin Dodi Shusarko, Xiamla Tirinka Zaka Tsijio Kola Ngore Shuna.
1: Tene Da Tarenki Zaka Tsijio Shuna, Tarene Pu Metalu Dawa Chukpi Tsipa Nyeshu Jichi Piu Nyeshu Go, Chida Jepu Tsichu Che, Riza Mungmer, Kama Napso, Njungchu Meilao, Chui Chi Tien, Jowa Ga, Pumtao Siangda Hachi Shadu, Tare Namgo Na Heji Namgori. Madu Chutu Tangbo La Dostun Sam Kail, Sangi Peda Chupi Namga, Zah Lakba, Njungchu Meichu. Nāngi pōyata dōngpū cī jāi zā pōbō, jōngchū chōlāo, yīni pōyata nī zā pāsāng, jōngchū sāmi, tāyīndi pūjō lōtō kio tsār.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Sengka namba cho, tata cho je sengko chupi lenchen dana bojo lungchen nyenchen li kong kankhe lungchen je chen lop gachara lenchen re. Nga lenchen cho chong palo je ye. Terengka lenchen na, hinto suyo na lupo penpa yo chan gangchung to samurung in kwar tang. Namchun nyatang lepo kwanpare che gui piko. Rangchun nonche nyen ka le yota kaki korso tarishiyo. Hyala hita nandu nansiro.

0: sota ane chilo ane peti chile chimo adire ya ke tangma lani kunzu la da shibu chay kum duka ane diyo ngu ne lobchon ke na lobchon ya bu ma chay piti tanda ringa sara gyoba shibu chigi
1: Sosa liri ane zoni ina ta chadi soya ra marba ane shenba ki ya sorda lung sorda ane ta shenba ki liri ane yorba ini ta sosa liri sidi zamadan shenba maangshay chigi di ta di chik maiba sorda gashen sorda ane chiya nyonyo rishri duka
0: ore
1: di gila rang di na ane gyumtsing kare shin sari la
0: di ta ngare ki ngayon e shay suna ta ngare ki nyamnyo chigi ngayon e shay suna ngamza lupta thima thamu tindu zane lupta chunga ane chile tinte chati sosa ki kile na tangdu zane ane ngamzu ta lo ching ma ching bala nga chikpo mendo buku tsangma lega nem pe tsangma tuyen bari di tuyen a jimzen kamba zina thima thamu ti kamba sa ngamzu lupta chimu jim chati zane ngamzu sama ta nga lupta chimu jim chati zane ngoma china nga tiba shungle khana deya uri samsa tinte mendo nga lupta chimu jimze an tiba chati sosa khana china pe tab gyubu ki an tinte samu chikche Nene kama susuna, ndiba susu chigi lopta ya nebe rogwa ya nebe tsangma pete chongjina ante, chongjina alo pete chigne tsuwaya chaajin ya kwa, nene jimdru tabdiwa, dinde chidu za, tsangma chongjina ante ento chewa mendo takirin, nganzu chati suza sa chi chan taarin bu pete china pete chongsu da mizaya meyab dinde chobar, dinde chidu za ne kunzu pete, dinde sani lojik masima kunzu michubshi pete tsangma ma ane lekune maa tuyamari.
1: Dosi chena chitan karasawari, chik chena da sozo sozo chik tabdi uro che. Nyen chena ya da galeki machu episode zhuwa.
0: Zhe.
1: Da di chena da sosa liri siya digi liri di nana ya da nganzo namjun da manda chik galeki mambur shiyo sarba.
2: Di yang lega gangda hini rong, tomar leyu ba choro. Gangal Nijin Jesse. Nayun Lidoba Gipin Lana, Konga Payunne, Kelly Nang Yunginja, Lidoba Dangbo Dina, Konga Nguyen Yuna, Shari Sosa Liridina, Rangiji Sim Dingni Dungwadang, Mueba Chiwi, Shaya Yinjong, Laja Nyungwadang, Zongjong Dang, Ta Ringwa Soja, Konga Nangmadang, Diyin, Zhu Pomo Soji, Sanxi Matobi, Njeyoje Kakajang, Gangmang Chinyu Yabashe. Kakamangbor, Kadi kyo gudu, mas sonja ki yin rung, ba xiong ba dang, rang yi jie dangara tie cong xie wa so jia ngang chang chi si. Wan jiang gipin la ji, tong mi samdui ma ji bar, ngin chelu la dienpo jiang ni, bai ji suan ju tuan kong, da bu jia ji di na, rang yi jie pu sam nguan ju ri yong wa dang, yo ma cho ra, ba pa yong wi, lab kien jie xia ya xiu la ji ni. Nga yin tig ba ku lin ji, bai ji so ca jie xia ya nang, yong mi ji, xiu ya ba shi. Diri, Bejong Lungchi Nyingchi Likong Kamki Lungchi Nang. Gepin Lada, Beja Sosa Gorje Danju Jibi, Duecha Di Hyo Yubi, Jeje Muntu Di Sinang Yoba Hyo.
1: Lobjani, Tuyantza Dada, Sosa Liri Nguyena Shugurwa, Di Chaliya, Gange Sunra Kani Kani Chanyo Ya.
0: Tangda Lobjani Tuyantza Di Duy, Ani Laja Yine Nyu Nyu Re, Dawa Jila Ji Chani, Ani Diba Gumu Nyido Ngab Jatsu. Dindere. Anzu nyedun juanga tat diba chongjing yuwa na chashaya suna laja nyungshu ila kor somdung nangda yuwa.
1: Rii.
0: Diba yuwa jang anzu jingne laga kale kabri nini laja mabu yin diyo zane chishane lupta tsangma bete laga di chindu yuwa mewabda an dindere tsangma karche je chukduga. Ngara di chaya di tangdo lupta nangne an maa chilo la diba takjiga suda chukdu zane chari di nyung nyung yin diyo zane pyo chati. An dili tenje ngaya samba la nyung nyung yin ngaya ngaya la di bete chati ki di suza di ngaya la yakbochi su songgyub yakbochi an dine bete kachan la kali kali an jachir chir tang. Dindere samla chum.

Nima la, che la, zanlin mingpa sewe, we zir ding la, se ngwe ca long topi, ca chwe ding. O ding so cha ni bi, ka long ding. Dan zang cho jo bi, jima ji, pion song cho bi, bar yung su cho bi, ke ba nan chi do bi, yin na vi, ni sun jo kyun. Re la, Gersi qie me na, xin zhu su cha gun qia qie su ga ma ma run jo pi, sa guo lan di ni, ji su rung wi, mu na ga njik ding xie dun zhong zhu la, zi dou ding bi yu zhong dang, xin ngu, lo ri zha wi,

0: Chubo na bazo, tenge tuisen za ji la, le ji ji rai tang, non du, le yong ji la di ni, riye mo po yo. De da ka ting du, mi san kan tang, chung wi ta wa, je zor je so du ji chun ju yo. Xia lan sin chung lin ji ne, yin jib din bian za ji xe to chung pi sin ru.
1: Gebo, ta na hi zhi zhe wo di ni, za zhi hi di ki chung ma ngon wo qiang du. Muni shili no la chan chan kin zhu, di ni zhan yin xia zhu ki cha ai zhi.
2: O ri ri ri, mo zha nao ji la o ri ni.
1: Ta mo zha tong ka ma, nyo zha cha ru zhi. Ta ta chung mo zha, mo yi gong la, ta tu zhu ta ka la, ya sa ka li ka mo zha mo yu zhi. Zhi yon di ta tui mi, no chung la ma tong yu xiu, ta tili muni, xie xie lang ko nan zhu.
2: O ri, ge mo zha ji di la jub sing go. Mo tsuma ge ge mo tra tong nyong siwi, che ju lang ka na maa si de jina, ngon yin da la yang si si chao riwo. Hoyo mba tsu zo ji tra mo nyong zho sangde. Ta nga mo tra tong tong ma tra, ta te le ge mo geni che ju lang ka di pen zho re.
1: Re re, ta nga ke gen ge ke shang bu te ki tsi yin zho, ting wo nye lang san zho e re.
2: O re re re.
1: Si bin zhen zho hoyo, go yang bu tang,
2: hoyo la ba tsu qin bo me yo we chi. 창미 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
0: 두고나마조 베제 몽진나 베모몬체 생간당 리종 수위란로 수제 넘버 2바디 딩오오 당

0: Ya chupa. Tanga ke maro ni salo tos risor. Atre nga ke te tang bu tul re dal. Sama chen bo chi san dole.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama chen bo ma san dro. Re di che sa ngo. Bo zi sa san dro.
0: Re pe zi sa chen.
1: Pe zi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to.
2: Yo yo ako. Ako che ge de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ako che to.
1: Ya ya. Ya, ku chi ni go ya zu de che.
0: Ya chu ye.
3: Chu ye, chu ye.
1: Sa ngo ma che.
2: Yo yo, se
1: hi. So ji ge zu.
2: Yo.
1: Ji ma che ge.
2: Ji ma ge.
1: Te mo ro ji che ge. Ya ku chi ni ti do.
0: Pomo te lu xia zu zua che.
2: Yo yo.
3: Da ru me na la pi do so xia ni zuo xia de che.
2: 我真的很不如果
1: Matengro ta sa yali. Jireng yes jing de chochert.
0: Ko tre ma zo me pomo zo ji del ta tom go. Na ki mo so kre de sa ma mo bon ni san tul ma.
3: Je de chola chola chola yes ja.
1: Chola zo chor ko ta ten go zo lo chu ji tin tom don le tri. Tri ngo ki ga chi si e gro.
0: Jeng go ma re cho zo ji re ju ring a ki ta ma ro ni ro bo re tre.

0: Kyoka ngara iro chena samjung.
1: Ta dusri ta. Sui lega mang chene le wote shishe mang dengri.
0: Jaze kala tam nye me chebare. Nga zo tsangma lo shishe da mambe ge chwende chalong chumbara ba. Ga zo chebore.
1: Uzi, mi shishe da nye le ga zo chebore be.
0: Zena mi.
1: Ta chena mang zo chun ngani ki tam chu yago mingdu shishe dangbi na kiran kaba yom duge.
0: Ngani ki tam chu yago mingdu shishe dangwa chida mi de nge de simche.
1: Karna nye ba.
0: Shela shikya.
1: Ho, zi ta. Mi suso mambe dane le shela chebore be.
0: Iwo chung. Madaryang khongke ngani ki tamcho di gwane shukpa tu siibar ba ane.
1: Oh, de. Ta chena, nye kiran ya mambib tangbi na, kiran ke ngay shela shiagar ba.
0: Oh, kiran ke shiagar di tango me.
1: Oh, zi, shena ra shtu. Ta wang dus, thiri nima nyingang semba kibu kyun nima chung robot ke kye job je chik tunga chimbi.
0: Thiri nyingang semba kiba la, tokon robot ke zom je ha khusi de yinda.
1: Ta yang robot ke ge, kangba chenbo yu, mangbo yu, xie chan ngane go baksha ra shlo ro chiki.
0: Ta rokpa dike kangbe kore shibu shie son. Nga re samba, nga kangba gyachembo mene le, lakpa nye ge trunbe kengchung cho sop sop chi yo samchunga.
1: O te ta, togo cho chi me ba ngui chama chi tor.
0: Ta togo ngui des to son. Ine le, kale gyabche saye di, kibu chi tu toriye maribe la.
1: O zemi, yen tota la.
0: Lo.
1: Nga nye nima chi nan tebe, ne zui chikba ine le, sem ki sor nan kyun ni zhaga mendo wa.
0: Yin go chung, o di ming la samlo tongcho mingzha wa asa.
1: O resha resha. Gyan la, ta chen nga tando ganti shwe kashi ju.
0: Ji, so na da, so na da.
1: Les. Kisi, nga zu su su lega liya kabo mebi gina.
0: Ji mi, nga zu lega dambari ma toa lega nga zu dambari ma re samche su su lega kashi nye pa kwa re.
1: Nye chong gyob che kub tibi gina.
0: Kub tiba ma toa ka di meba ani.
1: Ka la.
0: Chong kub tiba ma toa namni tiba ma re samsam che kore.
1: Nga ngui mangbo mebi gina.
0: Ta kiran la ngui mangbo me so na nga zega pe da ani.
1: Kiran ke topsi dangro nge.
0: Nge semso dangro.
1: Ha, chita kiran.
0: Marta, nge se na nga zo ngui mangu mene le, so se jo song da chanpe ge ane, ngui de chung na daga re si ge yo ane.
1: De. Ta yang nga karo da kaka chabi na.
0: Uzi, gu do se ni ma re, gu me ngui ni ma re, sha da bakpe tumba, kane ze ze re sha samsam che go re.
1: Nga aje nane bibi na.
0: Ani ngani nyambo zhong ka na zhu ju re.
1: Harina.
0: Nga ye aje bibi.
1: Ha, chita kar sumo re be.
0: Ha, cha gu ze shi. Nge se na. Nganzo aje da kapzoe tukde zamba, aje geze la samlo maangza tango re sige yo.
1: Oh, re. Ta chana, nye aje li ya gecen karto.
0: Zimi, kerangi aje geze shibudunga.
1: Oh, kandes.
0: Doi shang chenpo che, kongba gyogo che, zime satuba che.
1: Ha, zina karsung orbe.
0: Aje, todo kongi shere.
1: Shere kandze duge.
0: Shere karse dawale naga duga.
1: Ha, zita kerane.
0: Guzeshu. Nge se na nganzo sazang penchu kapzoe tukde pachoe geze la samlo maangza tangna, genda di chungru rukire che.
1: Ngo ne, thakaraan resha. Ta inele, nga thadu semne choktudu.
0: Thadu semne kato ta?
1: Kiran zida. Losa duks shabda, yang ngara lochi gesung samje sem shivu gyugi.
0: De sem gyoye karore. Kiran genele, kiran ge putru chalong chungbaraba.
1: O remi, ta yang losa senso ki chabdion di kale shibchudu.
0: Kale dila deje nganzoe maangzo la chona terki yorba ani.
1: O remi, ta yang... Nye aji kaba sabdi mi guisha.
0: Mi di kerangi aji semba mo guibe oze re.
1: Oh, remi. Ta yang, nye buko di lopchong yaku kyun mindu.
0: Kenegi ma re. Kerangi chungdi lopchong yaku chie meba ane.
1: Oh, remi. Nga re lopchong yaku. Da, karsko re.
0: Aza kusashi. Ta zina kerangi la mutu je suna du nge kardo ta.
1: Tendu du. Kerangi sida. Nga sopa chung zasha.
0: Mi chung serke diwu che bare.
1: Nga tongpa nak zasha.
0: Nime seke doa semjai meba.
1: Nga mi chung zasha.
0: Sākpa dhyamna thayla chanki maare.
1: Nga nangu shidrasha.
0: U dongdi si sangsang yore.
1: Nga gole maresha.
0: Yuxi nyogay meba.
1: Kata nga to nyabudu.
0: Ta chene dokyong re.
1: Ha? Dokyong re la?
0: Chene ni. Kedoy ne to dile meba. De du nge che maje chokare ore ni.
1: O re mi.
0: De. Kede jesu yena ni. Thayla mika chishik cha. Kede jesu mena ni. Thayla mika che jipen che bre.
1: Thayla mika che jipen.
0: O.
1: Ngo ne yabu su nandwa.
0: Rada. De. Nganzo samlo tongcho gyu na du nge de la gyu gire.
1: Samlo tongcho gyu na sem la topshu gyi gire.
0: Samlo tongcho gyu na soso kaba yung gire.
1: Samlo tongcho gyu na mesir tunyin den gire.

ri da na ye dan tu ji xian bo ye hen la tu tu ba jiao ji na na ta mo nam zhen ba te bi ta shou jian gu ye bo zo ji sim xian tun zhou su ge xia zui ti ba na sim xian zhe ge go bo la su xiao dun ge su ni te sen zhong ge zhe ge na de ge jiao wan na yu ban tu wa jian gu ye bo ti la fi ngan zhou zhen da da gang fi ngan jiao zhen da da ra bi ling ge ko da da zhe xian la pa da la fi kong ta ri ri ge nam zhe gong la tu la ka gang fi kong ta ri ri ge gam zhe jia la tu le da ga qin ping yu ni mo la xue zhe xian ke chen fo da da zhe xian ke chen fo da la yi ge jiang na tu xi bin tu wa jian gu ye bo zo ji su su tu hu peng bi lakpi ki pungpa changda yuwa, pungpi sokpa changda yuwa, sokse shenwar pungda yuwa, nyehyun nyamnong changda, nyamnong kimshok changda, kimshok tangkar dengda, tukya tseji marka chingda, gaha salbomla nyimma changda yuwa, ngunbomla daba chingda yuwa, kutu ladi chukse da lama yin rungo, kutu ladi chukse da lama yin rudar shikse da, kome ludi chukse da lama yin rungo nyikse da, kepa nyeri chukse da, nyama yin rudar temse, ta handuwa changgu yerbo tala ga serga nyimma rongsha zo, changa zun nanja shensha rikri da, ser sirmu nyimma shabi tu so, tongtong nan zamlan sa shu chungda, tsirun ja shensha rikri da, tong karbun da ba cibi manak sin ro gi se le option shi sin ka tu ta la shi sin ka da ta ge hon no ta ge chom pe ni zi chum du ni ge be sham no bu cha so da li ta ku sha de ta ha te ye gan la ton du ri ya ce la ni ma pun da da da la ye ma ka la shi da da da da su se me hu la se se da tem se ke je chen lan do ba la ya la ma ling je bon pa to ba ke san no bu da da da la an se tu ngo san ba ye dam tu je shen bo rum bo che te li ta chang gu yer bu gan la ta la me san be gi ngo to tu ni ge rong ge sa cha shi ka je ne person ba da bo ni rong ke pa tang ge yi zo ri da ke pa tang ge yon zo kamin jing ku parma se ban na ba chang ngu chung yu bi sa cha ta ra ce du ta ta yu ko la chi bi du gi lom bo ko e di ma to hun sa ni he ke ye tu nya ta pu da la gu du chi ne du yo go da sa na la la ma rum bo che ko ra ta jang gu gan de ce pa nang gu mo kar gi da ra pa chen lu ta ka jun ta so ji ne ta do be sa gi ka du tun da li so da yang o che ba la gu du zi ne di yu be gi tu la te du nyu rong yor ge sa cha la ro tu du po ta chung na jing zong se ba ti gi na la ta che tu ku be gi jer bu si bo ta ha ja sim bum ro on de se ba na pu da lan to be tu la pa te ja se on rum bum se se ba ye di ti ye gan le se ne ya ama ke du ta ra ja dar kar bo ni mo da le ya yo ma ama ti che rum bo che ho ti ti kor ge ama rum bo che ho ni chi chung ge ama rum bo che ho da kon de ge ama rum bo che ho ka cha mar ge zu do

yamyam ni mo ko tewe jube ji ju la xiao ga nga ta ne ta hu la la ro na ne ka ge sa sha ni ro ga ga ro ye ka le ta xiong xiong cha ge ka le xiong ji yu ta kong wa la si e da ji du ho le zi mo zi yo bi han lam la mung go yung do te da de zi yo bi han lam la cha ma ri ji pa da zi cha ga bo to la me ji te pem shu bin don ta ma shu le ma su mu ngu ta ma shu ho ro na po la zi da me le zi de ta hu len ge sa sha la ti mi ji ma su tang ga te yu sa tang ga yu le zi xi bi xi ba tang ga te ta yu tang ga yu le yu so ta ge ko lo wa ma xin do la ko le zi li ten da la zi ma shu nga arum bum ji me ta xin nga men do arum bum ji ro a ta da ye chen ge jo ju na to ko zun chu che da ngi ge ta pa to xin che da ngi ge ta to ta ma che da ngi ge ta tu ka khung che da ngi ge nga men do arum bum ji ro so na ya mi arum bum ji ser ba po lo so chir gu lo ba pa ci do ta ma zo jun de gun mar ba tuk ma da bi pur gu na hu da la ro bi tu la pa du to hu ja si arum bum ji ser ba to so ya me che ye gan li ya la chen da che me ge mo ta ta che me da tong pe ma kar ge mo khar zo ji che me mo ta che da ta ho sa di chen du pu du ble ri da ti gan la kar bu ta ta Gumna tobe tu sonja kasir ge teke jen da ta beti me ge ku to san di da ta la sa go po ku jo ki se yu valu tum ta le ne ma la ji do da ton kar bu ge chap za kon de che me ge chap ta ta che ma da chap ya do la che do che ji tu da chap ya do che do che ji ta na la ga da ma su su ne ri da ma do la che do che ji ma do che do che ji ta la ti ran kan na ta son ge ne ku ku ba cho bi ta ka di da par ko la yu ye ru mo yu ba ye pi li ru mo ol ta ta tu de ter ma pu so ser ba cha ge ma la te bi ta ka di da ja bo ta go lu mo chi ba ta ber ku du kan da son ne ter kar ge jab dar yu ba ne ma so kan da ba long ge kun da ta ber chi ne pe yu wor de chin da ta ber ta kar bu tun re ji da ta ber chi ne ku lu la por ba da bo te ye ge tu la ye ta don ta la te ba ta ha ta don tar sang ge da da tar sang yu ri ge da da yu ri da ta ho ge no da go tu ge ge da da yong su kyo ta la te ba na su kyo nga ba tu da da nga ba sa la nyin da sa la nga ba ni bi tu tu na bo la chok ge te to mu sa la kon da da ti na le tu ge tu du bo to mu sa la chok bi tu chen lu mo so chin da ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Bejong longting ngenting lekong kamke lhopti lechen
1: Bejong longting ngenting lekong kamke lhopti lechen
2: Jachewe senge namba ngan bejong longting ngenting lekong kamke longting je senda chiti lechen ge gege lo zang ni man yin Tini lontun goma gana la Ta nga zha zha sanji ba ga tini Yar ya yige yin na ya sa ya ga Ta yungi ji sa chi tangbo Tini nang ga Ani bi yi ga yang sa yi ga nyi zong wa ta Chibar ji ye wa ten ba sa ya Tini nga nga chibar ji ye wa ten ba Tini nang ni jang ani Ndor ten da ji shi ni ya ba ga nani Ani nga zha ta ndor ten ki tsi Yung te da ani ji shi ji gola nga zha ma to chi ya ba ten da chi re Tani ta te dan zhe ni nga zu zhuwa san zhabu ji kiyo pari. Di indi lo ta zhuwa te san ji kuala tomar ma sahi ta di ji zo ni ani di rin ka ta ngi ji che jan nang di de la nga zu pa nju ji wa tani shi ji. Ta zhuwa tangbo di kaan re se di lo ta san ji ba ga zawa ga nang la che par ji yewa ten ba te ga ndor ten ka cik de la jin ju je yun de de li nga na nguyen ta nju man ju ba na nye shu o se ya cikang san shu wa te shi. Cikang sumbu tiki nangyi tani cikang tangbu gano la de la hibi ki de dang cikang nyingba gano la de li hibi ki de o de da de nyi ji ane duen, yu gu duen de kaan res de yin dira ta shetang kar nga su ta tanubu de da de tanin di ma ta ba se ya tenri jini yu yu ba re tani gondu son sama ta ba gondu ji chama ta ba ki duen de ta yangshar ki shadu mi ki ba ane de da de ki ta chak zo na bu shi shi ni chuen ba tenri yu shi Tien dhe lo tangpo te la jinju chi yin dee hi bhi ka ji jinju chi te kaan lo ma iya xe wo re zana, te la sa. Ani te de kaan lo kogi pa re zana, ka lo aya na sa ye ki ge, o te la ngi zu. Tene te li nga na nga da nju hi bhi ki te kaan lo ngi zung ge re se dhe. Ani te de ji nga lo ju tsama ta bhi ki te la jinju chi yin dee hi bhi ki jinju chi po te la ngi zung. Te la hi bhi ka ji te sa ye ki sa ji po te la ngi zung ge pa, o tante chi cha di yo shi. O te da ten yin dhe, ta ko chi chi yin dee na ya wen jang, kato jio ni juyajan rabo te ni chibar yodhi pao teni chichad yoriz teni nyingba de kaan re se dhira ta nganso ma yego shio tenbi kasi la cawa gano la kali shio dan jie de ni yo yo tato shio wa le za peji sa jie yege sanji po de deba shio dan jie jie li shio giriz deba shio dan jie tenyang deba re gano la yege yere yere shio ni ma ya shio wa teni chichad yoriz ta ti kasi la kali shio dan jie hibi ka shio dan jie hibi ka shio dan jie se ya te dan Ani jie dan xie xie ya, teni baru la cheba kandiyo re xie ya teri. Tan de xe dan ka la ngan zo, kiwa tse ten xia rung ko, teni xia rung ko nong la ya, dan de ko la kasa xin ni sun ya pa re. Teni di la, ta xie dan jie xie bi ka se la, ani xie ka jik ma to la, ani jie shubo ndang de yo pa. Ta jie shubo ko nong la xie ka jik, ani ma ndang pa, teni ko ki pa re. Teni di zilin de, ngan zo ke teka ke zhang ke tono pa tsen ya pa yin na, ding da xie ka xie bi ten xie. Xie da jie xie ba te ta, ding da xie ka xie bi ten, ten ki ba cha te. Ta xie da jie hi wiki jie te xie ji jir ma yane xie ji ngay na ya yane jie dan xie se yon bika se la ane jie te kaan gogi bari zina changka jie rubo kine shi jie dan xie hi bika se la changka jie shubo dan ti to do la ane xie ka yon pa tani chua jie te kaan re se di la tani jinju la nganzo ta pe ji dati ki yon yema gana la ming nanda la kaan se bari e se ya te shi ta jinju la ming nanda yen che se re zina ane taten se yon taten ki yege es man ta yon ta rata da tanubu tena ki ten es Tien dhiri jinju se yaade, tatin se yaade, shatanka tsingi ku kuwa nabla, rabo nabu se. Ko jinju te, mingi ige te su ke jir ma jargi payanza, ko jinju se, jisunju payanza jinju. Tatin se yaade se le, mingi ige te su ke talatin bi ige payanza, tatin se. Kuwa lindong, nrehe jato tende yaan yue pari. Ta tachir se dhiri, ane, kongo lho chiki nande dan rewe ke, chua kaa chiki kuwa le, sahi, ndo dihi pao, ta tende jins. Ta te, nga su, ta shera ke chepar hi bagi nani, Ta jinju ku kuwa la Ta nga zo Tsaa ka nol hiipa teri Ta tani nyingba da chiri se di la Ani nginju hiipa la, ta nginju ki yaa tiki Ta nginju ku kuwa la te Tsaa ka nol kante sunyo pa re se na Jinju yege chi nye li Tangpo samba nga ba chuk Dumba nan no ngen to anju se Jinju yege chi nye li Tangpo samba nga ba chuk Dumba nan no ngen to anju se Tani cikang sunyo pa Ta cikang nda sambo ke Ani ta nginju ku kuwa la 시라게 제바데 된지 다 친도 그 대가르세나 진주 이게 쩨니리 세디라 아 다 콘도 히 사마 타박 진주 이게 쩨 강아 다나 바마 라라 사세니 진주 이게 쩨여와 다 진주 이게 쩨여바 데리스 디는 리테야 샤다가 가서 다 뉴무 로과리 야바나 드근두 뉴무 치체 진주 이게 쩨여바 데리 아 아니 담보 선바 나바 주 dhamma nga dhan ju, jinju yi ke chik nani ma ganga dhana pa ma arala sa se ne tenri shi ne ma koran dhikpa yi na dhik nani dhambo dhan, ani samba dhan, teni ngaba dhan, teni dhukba dhan, teni dhingba o te ngabo te, ani mi yi ke nani jizin ju pa ma ze, te ngabo te nga dhan ju, rangin ju yi ki mi yi ke te so ji nga dhan kun ju gare se ar nga dhan ju pa yin za, te ngabo te nga ju re se gare Tendr dan di kasala, tambo samba ngaba chukwa dhamba saya teso te rere nye de sabo ngin zamba la, to tambo chi zonen rabo ji chere se di da, chega koro jinju yi ke chejo koronde nganso manchu pa chi da, manchu wa chi ngin zan tabo. Jinju cheo se di la, chetanga kangatana pama arala sa re de meja cho, kangatana pama arala sa ke koro koron dhita te chegeo de maju ne koron teso samba de yama dhikpa yi na, anin di gano tambo samba ngaba chuk dhamba saya teso rere rene ngin zongi na, anin nganso chungro kshe. Tendr ta, kondu tenpi ki jinju tambo ka, nimba nga, samba ta, teni na, teni pa, ma, ra, la, sa, chi, chio ta, ta, yo, pa, teli, ane tambo se, ta tambo te kanre se, ane tambo te kare, jinju chio kuno tambo te kare, teni tambo samba se, ate jinju chio kuno samba te kanre se, ka nga ta, samba ta, tambo samba, nga ba se, ate jinju chio kuno nga ba te kanre se, pa re, teni chuk se, ate jinju chio kuno chuk ba te kanre se, ane ma re, dhamba nanu hibi ke dhamba te jinju chego nora dhimba kaare se na aash ten yin tisola tambo samba ngaba chuk dhimba te ten ngoma le jinju yige chego nora ka, ta, pa, ma, a o yige teng abo kse ta yige teng abo te ani mingi jisin jubba za maze rangin juye di chibi mingi yige na chiko ngay taan jubba re se dhe ke nora ngay taan

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din che, nga zilin tsin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi che, tsongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, jashi de le shuji yin si. Ya ya, da nga zinyan do luji de che che chobo, din zi la por ni, jashi de le shoko.

Tata chie jia sin yi bi lin cin da na, po jiong long chun nian chi li kong kan ge long chun jia tai dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga zu rong yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, san ba bo ra ni jia lin cin, long chun ka bar song yang xi ba dong yi du cao ri. Ka zi qi ran du ji lu yi dong jia la ga po yo ba ma zi, lu yi dong xio do ra ni jia ge zha ni zhen pa ma do bun xia ni, zhuo po mo lan men du zang po pa san na te ga Kaban Anjang, Lego Ji Kuchi, Joji Ji Du Yisong Gajani, Kaban Juti Toji Gome Da Savi Anjang, Tarong Yiga Anjang Samala Ji Lego Song Lego Da, Baja Yaja Anda Naji, Dini Kabana Jengo Shaji, Mala Angi Dambo Di Nana, Ranija Gicha Dala Si Tabada, Yana Angi Niba Di Nana, Drobo Pinsuba, Kaba Jani, Yada Dala Si Churi, Jia Drobo Sola Zogina Gicha Hi Tawada, Luhi Dong Saji. Je baja ya jia anda de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jia ge zha rong ji jia zha de xie ta ji yo bi che na bi lu ji de men se ga ma po ji la nga zu nian ta ba ni ga se ji yin ya zhuo bo na ba da de ri ge long chin ka ba song yang lin chin nong la zhuo bo mi ma ci ren da chi li zhuo mo ce ga ye zha de zha de xie yo bi che na ba nga zu lin chin na xio ba ga se ji yin go zhuo bo na ba Jani na bo jia ru qi nang ni lu ju yu rin wa dang qi ju ngo sir do ba. Da cha qi wa ji jia bo re ru qi ca cung do rung wa xie yin bi. Da bo re ma mang cui ha jang ga bo xie ba ma zi. Bo me re jia cu wei nang mang cu jia mang yi dian bo yo. Da di xiang la zhu bo mi mang ci rin ge jani du li di la jie ni guo.

Drupu namba tsuo, xiala zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuo gu dungwi, ga zheng jing jie giwi hini xiba luji di yin. Luji di zi cheng di zhe zhengge, mui na qi ni qi dan chi. Hirai ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga zhuru jiang. Giwi hini, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin du lang ti la, wi nang xin. Langchu mochi yin du lang ti la, wei nang xin. Langchu da wei chuk la, lang nor te bi sin chir chi kin. Giwi hi ni, chi ji shu su lu di lin. Ga zhen chi xiong, nga yi gin la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang chu. Du nang yang chi ji ga zhen ji mo si. Giwi hi ni, gu ci yun ri mu.